0: afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye new kra. Because wura mu sisi an odna bebe ya haja bebra to agu wura mba bi kra. Sia. Ya sem. Haja bebra to agu. Enna futu sem no. Ya sem ti. Menu ada sani a wote asasi so. Me too for sir, and found sons shall the mini from the bia.
1: Some panay 3.9
0: million cassay, men qua median yankopa mummy. Hey, men qua dear, and your man quay ye, my me. Me fear by four. Me ma minion way a bay four. Minion man on ye. Naya kekakika. Or your bar, no so keka. Sir, me ma me ya mwa dia dia ya kwa wa dia ya huni ya huano be ma be fire no be dani yesi ho mesrao
1: sumpa FM
0: e kake ka e manen ka ho me pacho pi bo modena na sa en sama ya keka no en fa wano keke bi mama Esther juntu ni minu ya bano wase ma se mpapa mfiri wano mra yinkugu adjini nina kasa nina efri utim Sana woka. En kugwo samno abusia fo. Mumma yem nyimfri yakwem. Na yenka enkura sensem. Wuma amema ubiya enye kunono. Ebeti mi abasa ye coincidence. Enye nomi biya. Nasa ya nomi kura. Unyankupon. Ono odani nomi. Emani ye ishira. Beme biya ye freno. Opanyini Isaac. Wawo mami yenu iso ni Jacob. So, na iso na na ye penyini na ekuma ni biri enti wotono penyini ma Jacob edeje pano ni a beans atidua ene pano ene wotono penyini deje ye na se wotono penyini no a penyini no na usually agya ni stashira no no de sendi bi ahwe ne maami akunani ene ni nuanom ketoa Nanso iso watono penyini enti kwembie muno enshira no enti mi nkono ho kwembie fa so ma beme tono penyini ji aduane no aduane www owi omne na uno nzo wiya te sɛ de owi nam te sɛ de owi nam da enti beme watono ne penyini ene duru sɛ penyini Isaac oshira ne ba penyini na kana sichi bemu ho de nanso bi gidi sɛ ne nyame pene so If sena ese nyame change iso na Jacob no onya panyene no enti Jacob onya panyene no na onya panyene no eboa ema enhira no ne nsa kan na wo sira ne ba Jacob wie no ena iso so ba se papa ma ba me begi me sira no so enhira me dia ma onua aya ne ya enti wo ka kire ne papa se aja Isaac mesra me so sira me bi Na awira hosam asi babu mu ba kopa ne sasemi. Abusa fo mi tie futusem. Afutusem na de mamon no esom bo pa. Asam na ti fi asam ne sabotreye. Abotreye o. Ha.
2: Ye nyina ye.
0: So bi si abotre. E wasem bi ho no. E na fo mu o. E mama Esther ne dwimbo se ne ye na fo mu no matamfo no ababro kan no. Ne ye na fo mu o. Sha se asemasi pa na kokwo na sorye ne so siabotre to boase chese nipa wo kasa ache wo kra no na wo kra wo adwa no ne ho ye wahi nan so se woni panim ne wo abotre chira asebie didi no no ko besbe ya na ni panim ne wo abotre chintra siabotre no ha omono na no me ka chire Mm. But sister, ubufu na wo koko pa jaw sente gu no obi to mankere wasen se be ma koko kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri na wonen no kiri kiri kiri kiri ni ado kwatena se na wo boto ye mu a ka de atia na pa koko ni nkusua pa na wo de akwache ni se wabwa me wabwa me pa pa pa pa pa pa e fisa to kwana wo koko no se nipa na ne koko nu bra e yasem wo anka sa su bra so a e yasem koko na wo de kon the end resource na se wo be causes wo ko jina hinfie enim guase ne kabo ne akonia bedie enti obi so musa me ma wo nko a waboa wo ha enti siabotre na abotre akire wo nkunim oh ma sohwe wo dia meken ma sohwe so babia ba kunu ho a oh wo siabotre nka beboa wo if se mema bibiri na jump on yirenom akọ ba foforo ho a ansi aga wo siabotre a kensi aga na se beye wo da se ni besi abotre no ayi di so bi ba je wo yire ana bi bi etesa wo si abotre an ken ko se hwe ken ko se hwe o na se oni pa besi abotre so bi ye kan kan ma e wo wadwuma ho a abushafo let me lay emphasis to this statement the last sentence no so wo bi ye kan kan ma wadwuma ho pese wadwuma wo no oh we see abotra kawiye no obohunde se ebeye nkunim abotini to boase mankunim pa na se beye wodaseni betimi aka ne se yeti so asia abotra no ade na din ne ye na fomo easy si abotra no akoma no sori a
1: sompa fm
0: se e pushiu go forward na ehun sa oso bema ana wo ba enti ebusua enasma mede ma wona se to wo bo ase se wo be se obeye wadwuma ho kankama pagini ya to wo ja krum ta no dwuma se ne krama e frane se sabobo ka che nse se se ni nyina fa bobo obesue aposo
3: be jem ah prekope one time
0: binu ma jem
3: ah
0: kikiri onua ne ten okom
3: manfa nko
0: fa kwai mi anhwe mranti kwa bi omo papa wi na omo se wana se me ifia me mama ntra ha o mama enye mo papa di chene ma no se me kai kri mranti se nya hwe omfa e wo ma no mo te se wana wi ekoyi ifunu no woji ani ekoyi ifunu no de to ambulance me na mranti se yakohwe se wani mo ambulance se ka ni nyantu omo ko na omo nu apanye na sesewa sewa winie
3: na se wanti menye so
0: sewa
3: mpa
0: enti sewa wawu
3: oh
0: na ebinu monti ase yesa enkwara no yesa ei sewa ni ka se wuda
3: oh
0: na ka se wuda sewa wo kai papa wuye wo so mye nsifie ho
3: oh
0: jinye menyina bo wo bo sewa
3: sewa
0: sa ba wu na aya ni jare ho be bia ya wele ho be bi so aya ni je amamrante no ei se wa anti wo so awu be bia se ye no ma twa se wo anti wo so ba ha
3: jo ba ha
0: ah
3: se juma na obi
0: ah om de sambo do si omo akofu mu nyimfu mu nyina wo mo so mo be ba ha an sama mfo na atwiru
3: atwo aja
0: ah ah sambo be bia ne sisi ye ho ba ko ma twa so ye wu so ye mai ana wa ko so ma twa so mu nyina mbo ba ha mo amu twa mu nyina mo ba ba ha bi
3: eh ina nkwana ka sham
0: enti se wa wu wuje ni ema nyina ta wani ase e pam ye se wa ko fo a matwofo se e mabu yai dia prince for pam ye
3: here no matter
0: se wa ene wa wu se wa enti ni ema no de beko ana wa ja no ho ha enti abusu si abotre ma nipa na wo pere ka bi ya twen ni mo ye bedane agya wo de beko hene afede o pre o se afede ma dane ato abu otoriwa o dane ato wi
3: fako
0: wi gu yam nanum suogu so
3: bobo ne fako
0: ya na ya Si abotire ne ye na fom. Na so so ka o sisi so den den den. So wa kuma mu den den den. Ah. Asam na nan ka sa wo so pa mi hu sa wo so obema. Na so fom se sumu anu kom. Na ekon ne ye urade kon. Already nyame ekon ma wo so wo kwa kwoko. Which is which? Tintim pa. Sama soma kuma mu pa. People will advise you. A man for the catcher say, "We di nye jahon, kai nye jahon, chima won and chima no da." Yeah, na na bon sama bubi pa. Ah, omuna samwa. Na omuna samwa pa wini.
3: Na wachama wia.
0: Ah, wampa na watina oma wia chia fasti. Omuno don't mind the person. David Debia 70. Ah, yeah, nye ni pa bonne. The BSMT and a year papa. The BSMT and a year nipa papa. Ah, when the pardon is here, Nano. What's na over size yen of you? Wish yen nipa na, and sayo. The bid the be ubesiane baby for fro. Sanyawana ubesiana, o babesiano. O yere between me, siano. Ah, when you pa when yan and Nano. What's na? Ono so obetimi anyam entokwa na wonu nu ya kon no boxes na omo kon a ebinu mo de ye hwe de wedding kuni ma na wedding kugo kon a me ye bo afere de me hwe boxing a na me sua de bebere ewum we timi nya we funa funa funa funa na dru ba bi ne we yadane agu we so kaw kaw kaw sa ni ye no a enti oni passe wonya nu ya na to go bo ase no china. A bit my basse on so ubinyam uba and ne wunya and now we yere and now huni pebia Unipa udin baneno se wa krawa is yere biwa uhuni pebi besiano enti debi asimiti aya ma papa de noson papa ye ehio papa ye tese de wedua de papa yete sania watu banche na wajefu no hokro dachi bia ubenya na egu ho banche na egu ho no ha kome maso asetitin good papa yenye entontwene kwa kwa so nipana enyi waya Israel nyankopo basaja do mrempon obeyi waye sana mpesa meka ni awose ne ne no eh otena odo so obesere wo etabasa jinda bi ne hunu sa sane tie bia hunu pe be shi obi ase anase hunu pe bi obashi obi nsa sane tie wo yire betu kwai o ma betu kwai ukunu betu kwai hunu pe bi betu kwai na de wo de ye obi no it will turn against that person asema make say one no eh asema nya da wudi di unu ya no Edawenim, ewo muana anu obi asia na obi sa se pa che ugu ne me oyem do pram atasi eh unne me na oyem aso kakra se eh papa ne di echi na aboni ne di echi so me ka wenim kakra de eh wase me na last bi kai oyem do pram minna last bi na chi no e ho na papa na abone a wo ye no ne answer baba dan chi wa o papa no bone abusia fo obo fo ni mse obi di adwa tiran ko hwe ho ye ah kokuma adwa no hwe gwe ja so na ni ti ne wototo twene wure mu o ba wiwi e no mo abwo ti na de bibie ni fi o okodo ha ope na chese mu akura bem onu onsu esi gu su twetwe proper mu mu proper pa hwa ba bibi nto obo fo ni mso obedi adwa ni tira ko hwe ye ni yi kama da bi smt ah osikadi bi bo contract bi pass onsi dama no plywood ehu ana odi sili ye enri anye papa no de boda no so chance anye papa no okoto ye anwe papa yanwan clear wom dano papai sa contractor be here anwo so na me fetse we see dano me de chew ntifa

ni bɔ kwae na brɛ ne nyasoɔ ne nansa no ɛne bi si yɛnɛ mɛpaaba onyame wɔ mu ate bi yɛkita wakyɛ ɛgya wo mu